Driver Alex, aka Vote for Jesus. Ibia Bokodi. Ami asumu je kesi enka opa. Ache Uncle Ben. Kansas City nzia ubutu. Why a transit? Request meeting ko Kansas City. Acho machi opa. Ready ni awaka. Mama. Ya wakana. Auntie Teresa. Ku sua phone ka kanina. Ami asumu je enka ma. Minia ti o abuaze. Auntie man kebi chichi chemu nyina no pai ama hensa ya sumu je kesi enka maja enkruma yenzu panyi pita.